Well, good evening to all of our faithful and solid listeners. You're gonna tune in karon diri sa 101.7 FM, the Anchor Radio, Dumaguete, and welcome sa atong program Live Listener Request. And we're excited once again sa pag-serve sa inyohon ug pag-uban sa inyohon sa pag-play sa inyohon ay pag-play ug pagpaminaw dahil sa inyohon ng mga favorite Christ honoring songs. And thank you to all of you nga nakatune in this time. And sa mga nakasent na sa ilahon ng mga song requests, thank you so much. And we look forward to sa pag-play yan eh, and sa pagpaminaw po kay mga nindot man ng songs rin. No? Salamat kayo sa pag-uban this time. And sa mga bago din natong listeners dira, welcome sa 101.7. And currently nata sa atong live listener request, and you too are invited to send in your song request. But to do that, you need to download the free Anchor Radio app first time mo nga device. And so kung na kay smartphone dira karon, encourage tikaw nga i-download ang free nga Anchor app sa imong nga device. And simple lang kayang step sa pag-download, addo lang ka sa imong nga web browser and just type in this address: ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app, and you can register using your Google account. That way you'll have more access sa mga special features pa jud ana nga app. And ay kalimot sa pag-send sa imong nga song request para usa ka sa maalagaran namo this evening. And again, we look forward to having a wonderful time with you on the air this time. And so sa walay langan, let's start this hour sa pagpaminaw sa unang request gikan ni Jonah May Manlucat. Here's Honor and Majesty with Evan LaFountain, I Will Be Strong.

And you just heard a great song by Hyle Sanderson College, Not My Will. And thank you, Merle Jean Rushana, sa pag-request sa maong song in nindito kayo mga musika diri sa 101.7. And thank you sa tanan to nga listeners nga naka-tune in this time. And bago lang dito nag-start, so kung bago lang po mo naka-tune in, welcome po kayo mga musanin ng song request. Kay daghan pa jud kaayo tang time sa pag-play sa inyo ng mga favorite Christ honoring songs here sa 101.7. Well, coming up, here is the Marshall Family with the song Covered by the Blood.

bringing you Christ-honoring music, 101.7 FM, the Anchor Radio. And you just heard Hal Sanderson College, As Long As You're Glorified. And I hope nga atong mga listeners this time na bless sa mga song requests na play here, na play na to dre on air karon. And salamat sa inyo nga pagpuminaw. And kung nabu mo idugang dira nga mga song requests, welcome pa kayo. Just use the free Anchor Radio app sa pagpabalos sa amon para ma-play na dahil nato this time sa itong program this evening. Well, coming up, here's a request gikan sa usa sa mga faithful nga host that is sa Anchor Radio, and kaning a song daw in honor sa iyon nga ma'am nga ganahan nga maminaw aning belated special niya pang Mother's Day. So, maminaw taning a song, but the app please, covered by prayer.

And that song was requested by Alondra Kiyomori Singet, Barbara Burke with the song He's Still There. And thank you for that request. Glad to play that song on the air for you. And thank you sa pag-umino karon sa ato ng program here sa 101.7 FM. And thank you sa tanan natong listeners this time sa paghatag sa inyong time o pag-uminaw. I hope nga na enjoy ninyo and bless mo so far sa mga songs nga na play here sa ato ng station. O padayan ta, here's another song request gikan sa mga faithful natong listeners this evening. Marion Avenue Boys, Solid Rock Medley.